0: yemu bibre bi duru ni edin ka ho enso otumi ye
1: otumi yo otumi yo
0: dan oni ndi eduru mre bi ye ka tsere me se me for microphone to ona me ne nye de otumi ye otumi yo yebusa the cancer Mary said obabunu Mary o wadin je wa wadom wo na wo suna agen kwa ne bepia fraba na Mary can sin bi o se e pe ye den na ayeye na bofo ne cancer ne se o hon konkron na nkasa le babu putu
2: yes
0: se le se wo to me o

0: Awurade wi ase ne bibia ti pa me. Awurade ase ne bibia ti pa me. Owade ma ba bo nyina. Ne wade me ma pura bo ni bo nyina so. Ne wade so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.

0: kwan ya pamwa fra so wa ye boni bi ena wan so ja so no komi so ni na kenya ho ko sie dey ko sa ka ni ko na bi a ho tru ya e bi ko nyina e ka o se na u la di be sa ma o so ka sa dia u na mu no sa nya be ya na u di e ni na e be de na u la di sa na mu ni na mi ya fa u be na mi
1: This is the driving time. You are listening to the ultimate radio station, GhanaZip.com.